0: nindiri kana twere ka baba wetu atiriri
1: ni
0: baba wetu akina twira riu mwana mwaketha kawaka twendete tv muno nondu tv ya imwe twitwarari na tv kwanjo akiari ni kuona na gari riu gutiko ndu kwingi kwae na tv
1: ni
0: riu ngina riku atiriri tukinera baba wetu please ni turenda tv wana tutona na si tv ria si asoka brava ndwe
1: ni
0: ne turenda kwa na tv akina twira riu ni getha ni mugurire tv no angi ani mugurire lakini nge mugurira tv nienda ukedha wende ve sigista sia kawa usio ngende ve 60 na ni mutaru madhabu mau akona ugitungania thia ku 60 ana itingi onega itingi onega mugonda rio
1: niguo
0: tukirutaniria kawa ga tungana very early na waga ketha twaga ketha very early tweterere tv avai tweriro mutake mutake na kinyamwa nthende
1: vesigiste
0: wana ole wa kinyetia wana ole ota kinyia gekina ringiro vau next time noona kogu maundu ta mau nimekagati nimakoragwa maikuo koguo ana ciana ni ithomithagua handship mwana ndakathomithio tu atĩ thaa cionthe atĩ agwĩtia mi mam nenda
1: ũkĩmũva
0: ũkĩmũva kwagĩrwo gũkorwo kwĩna kĩndũ gĩtagwa delayed gratification problem iria mũnacia parenting ĩyo nĩ nyingĩ na nĩ nĩ yeciria tũtingĩvota kũithirie nondũ no nginya tũve mũthikĩrĩria nabasi lakini problem ĩmwe yacio yaĩ tũtiatindaga tũkĩarĩrua ũratinda mũkĩa communication ya andũ mwana mũrarisani nake ndũ nĩ ndũ mũrarĩrĩria mwerika
1: weragwo ũkegwera ũkathĩka
0: otio nginya emotions eretu nginya mathiĩ sa nginya matena sanitary tawe cukuru nĩ ciake ũtegũtambia yani maũndũ mamwe ta mau yani my very bad andũ kwĩguo guoya gũkũ nĩ gwao vava waku akinya
1: mũkĩgũra
0: tũvea mũthikĩrĩria nabaa atwĩre kĩrarerirwo atĩa
1: ũthikĩrĩga tũkũbekanya na nĩkenda ũkorwo ũgĩtwerithio bũrũigie tũmũrutu twarĩria tũigie ũrĩa tũrarera ciana cietũ kabindarĩ gaka ũrĩa ciareragwa tene we nĩ ngũrani ĩrĩkũ ũrona no rona ũreri wa kabindarĩ gaka ta kwĩ mwega kweri twĩra wanawo warerirwo atĩa abogwo mĩtambori namba ya thimũ nĩ noti 7 2 5 6 noti 8 wanakana noti 7 3 mwigĩrĩ noti 3 9 wĩ mwaro hello
2: wanyaga na mũkundi
1: twĩra
2: nyanjokia baraca mũno uma ta uma mũraria barĩa marĩ kanjokeza andũ bengĩ aba baretwa atĩ haki yetu mwana aĩ na haki yake kambuge nĩtũkũvetie maũndũ ma western countries
1: mũno
2: na iratũ ciao tũgekĩra twĩta Africans tũtingĩigota na kambuge nĩũndũ wa ũndũ ũci toguo wauga niĩ ndirerwa narerirwe nĩ single parent atũrĩte twĩna mami ndatamakani na mwandĩkagĩra tondũ ndaĩ na kamwĩrĩ tũtwaĩ tũmwana twĩrĩ gũtwagananji tũrĩa ũgataba maĩ na ũrĩa ũkau na ngũ nake mamu akathiĩ mũgũndarĩ na ĩndĩ ĩno tũtieũragia atĩrĩ atĩ arĩa marona tũgĩtaba maĩ kaa tũkiuna ngũĩ makona atĩa ũguo twaĩ na discipline yegũrũ
1: nĩguo
2: wa mwarimũ toguo egua mwarimũ mũkundi auga nĩtwatĩĩte arimũ ũngĩakoragwo ũkĩmenya ũthiĩte nja na ndiĩ mũtũme nĩ mũciari ũcemanie na mwarimũ ka ũtonyerete thakarĩ
1: nĩguo
2: tondũ mwarimũ agakũria kũrĩa ũthiĩte na wamũthenia akenda kũmenya kwĩ mũciari na akorwo ũguo mũciari ndarae mũgũtumu ĩgakorwo ĩthĩ na mwakinya kĩrathiĩre
1: nĩ ũma
2: na wathewa ũguo waka nĩ wanginya ũmĩrute
1: nĩguo
2: rĩu ũndũ ũcio ũrauka tũtiga mbuge banini na mũcore tũci korwo kwĩna discipline gwĩ ciana kago guo njogerwe njigenyoko na mbunge ya vebagua ingia vevirwe kondi hindi yeto mkimu ndungwe kila guo ya karabandu tagawu
1: niguo
2: ni njiwa kiri wabereji kini waduli ya community na kilikari ya tiranji kibo kondige soke sikuru na community na ya alibi ya mikeza evo tegu sokia maa
1: Uyi ni sawa sawa, thank you Reverend Obandi ambira ngukethie Bishop ambira Emmy Tamboli Uyi mwaru FM, hello
3: Hello
1: Ni kwega
3: Anaya mfundi murega
0: Tulega
3: Nizakia mwana waki urimu
1: Nii hey.
3: Nenda kusangira mpuki atirele
1: Nihe
3: Talue deo nare lakwa
1: Nii
3: Talue nengia semana kia na mwari mungirari
1: Nii
3: Ya kinda gani vive? Ya danda kamo ne. Haya, leo nazo wera. Wera mundu nwa vesa wani mamu wake.
1: Niko.
3: Na viko ino reza rangi na mwana ukimwera rute waka wera kanini ala. Ala, nitakuwa ala noga ura mvosi pia.
1: Niko.
3: Ya liwe vede ura mwera eka kaundu kanini. Ndo tu alutato kalutangina mawera mame vultare.
1: Niko ii.
3: Yana siya diko ino itingirita mawela mame wongare
1: iiii
3: akwane zimo kala kanini kaa mpempe kaya na zimo
1: nini oma
3: na zimo tolanyi itirepe ando wa zima mtuwa manyakuwe sadidi ya gulire
1: niguo
3: kanda ungea nyitaka ya mamu akuni ya kutandika nginyakuwe oreka atena yo
1: ni oma
3: ndoe nginaguo nginyambi ya watu mwondikare
1: iiii
3: kyo siya mamu akundu ungea leta nginyasi
1: niguo
3: Robetia, tanuwe ndio tuagora hake, dongro siringi wanyaka.
1: Iii.
3: Ule siringi hawa mua kuo huo.
1: Iii.
3: Ujiwe tuwe eture. Wambu obo lombara. Naso choe rombie chake tukarele, kwa mwisho yuse ile budget ya rosu, nwazukia budget.
1: Ni uba.
3: Kogo ne tuwa lalitwa na metugo mega. Tuka uganuweka kwe asia litondo, tigane kwa boro, kutuwa gori uwe.
1: Niguo.
3: Njia kuliwa tuwe na metugo
1: Ni uma
3: Iyo tenye oranginara tuwe andu wakina tuwe votaka kwe njivya
1: Ni guo
3: Natuka vata kulele itina andu wale enge alako wani andu wakina tuka vata kumati alako watu ya nene
1: Ni guo
3: Anatuki alia tuka ageria kwe kate kusunga mealio
1: Ni
3: Ehi metuga liya kule rasiana siyeto na njirele agereta
1: Ni
3: Nika zana gama eskuma kwa vata uwe kate kulele itina chana iso sienke taru miakienu eroneka
1: Ni
3: Ya ni kola kwa hivyo hivyo tako titituwa wala siye musiye ikona kwa hivyo uwe mina ae
1: Yee
3: Mwende mwa vataka kujara kukukola wage sivya vora wa mwana ole angeto wa dungeje kwa kia mwaki
1: Ni uma
3: Eee
1: Thank you, dimu ya mwiso imwaro FM elu
3: Kukukola wage sivya vora wa mwana ole
1: Eee Mudikiri ya tuendeke kea mirongo etano mugwanja ni mendago wa sakadhimu kamwetu haraka haraka tukina leikiri ya nduwa madha Nituwa ragi uvuru yore liwate na kavindari kaka gora niye vone ne we mwaro
4: Halo
1: Nikuweka muno tuwe range kaundu nanda kekemwe
4: Oh ee nipiyo siwa katoku kumakaringare ya budie maondo menge maragia nariwa Le umo kundi taba keveke
0: Nina keveka pius
4: Le utene ee Kwa na disprini muno
1: Niguo
4: Baba dwezi ae janji vare ya nembure Baba nadhera kwa kando kanini wa nembure kwa njwa katongu Leune tu hato magwa, nina hato magwa karinga ni nanya Na, nengia hato miruwe zongane na mwalimu Na ambaga koronga mantakuwa na kwa hatuwa nizitima nige ya zafa choke Nunga mete Aka amba kove toka kera vire takuo angea tonya gato ambaga koroga matuonze kera vire aga tuera riu thank you riu to atugikara nthi mwari weta kwa mwari matia na mwari maguta riu tane paisia ne sia na discipline mono mono mono mono to ndo ana tunga tungana na ndo akorwa nao ne to ama te aga na gitio kinene mono ana tutia daga maundo mengi ne waga to kuma kalingare thank you mukundi na ucio itundi
1: thank you mono ndage kani mirongo etana kiende muthikire wako kuma sie vanda wega thai 10 either Ai gene siya kira ko foku bitamboli mvango ro twa kika gora juma musi muthiri turagi ore limukundi na ngwesira nguvera kanyo ira muthikiria kaundo tukire ikiriria ni undo amatha
0: Yeah, olena ingenda kuira muthikiriria ni thengi no gututhikiriria na tusemanie Rosie Fire Arenas Church. Na alema inatoana tonini wanaleo royo fanaka academy na tuina nafasi. No matule tere na nene aso kiria siyali onthe ya kathangalire royo fanaka academy. Ni mani burundishira mono na kuina na rwimbo na ngauga nwega. Leino waka chorondi yetu.
1: Thank you muno muthikiri wako ndo tusema ni mudhenya wa jumatatafogo mitamboli mvanguru itagwa iro katinda wega na wimuradhi mumbita garitwa wanyagwa miseni.
5: Nyondo siarome itireria mondo murume agatigerwa kana gaga kengia kana dai wana no akagire kene kiriro agika gateke ndo ekirie warane mbaka ake bugoraga kiro lianjera akioria ngina gacio kali akonge tondo gakira gwaneria tene ando mera wanda siarome de tasia kaire niguo matao kero ando mengoro ngurani na niguo mundu ageika maondo emenyagirire kuvitia madhani Veno tena moronda ndio mumunye tamulimu wa mudhiru andu wa mamukulirite metho ina temathe adhuri matunda ndundu mathia bombote kama kiuga nyondo si arume itiri

0: Kitira mweli waga tanda to
1: Neguo
0: Ate tuwe kataka tere kamu waka Na madhiko matura ga wamu denya By the way ni hadhile kure ga kwe gore Na akora kure ambakara tuwa mbesuru Tuwe na ito mision desi yago soke lianga inga avo
1: Neguo
0: Na nikion daundi ya ratu ira atirire Ate arokumu waka na arogo so muadhani Ribaraba shakara babuza
1: Thank you
0: Jesus Muadhani aromo kera liriguonde na geteo Netondo ndelegete kwegua ekayale akwa
1: Neguo
0: Ndelegete kwegua kereroge akwa
1: Yes
0: Ndaregete kuona minyamariko yako
1: Neguo
0: Siana siya Israeli Indinesi ya kuri okombole wa Misri Biblia tu ilagadhei nuambuku ya ndhama Kana Exodus chapter 2 Verse 24 na 25 Ate njaova ke akiona Kunyamarika kwao
1: Neguo
0: Na akigwa kiriroke yao
1: Neguo
0: Na akimarori ya nalidhole ya ndha
1: Neguo
0: Kwena angayo tororagia
1: Neguo
0: Kwena angayo tororagia
1: Neguo
0: Wanamweli waga tanda tufautu kinyete Nekororua nengai
1: Nekororua nengai
0: Arogoso muadhani
1: Hallelujah.
0: Turauga ate tugicokia ngatho muthenyo wa umonthe. Arogocwa Jehovah.
1: Neguo.
0: Daregete kuigwa kiriro gietu.
1: Hallelujah.
0: Daregete kuigwa mamoya metu.
1: Neguo.
0: Wanawe munyanya wa.
1: Neguo.
0: Ngai daregete kuigwa mamoya maku.
1: Amen.
0: Gukutwarithia miake 10 thine wa wini.
1: Neguo.
0: Ni kirathimo kwinene.
1: Yes.
0: Twina ini yange makuete. Amwe magacoka na vuva.
1: Neguo.
0: Twina itomisio mbe. Si akwira ngai ni wega.
1: Neguo.
0: Wanawe nderebo twaraga ngari iyo. Tikomenya muno.
1: Wanate
0: ngari ukore na maguru mega. Kana ate breki si akwa ndekagirwa ko
1: neguo
0: wanambikireta maguru maria magorogoro nekogiterwa ne ngai
1: neguo
0: Jehova rogocwa
1: amen
0: ucio toregete kwegwe boya rieto
1: neguo
0: twina uboro wa gucokia ngavo
1: neguo
0: ni tondo ngai wetu ni mwivokeku ndiria hana ariragira kigongona ri ate tondo no anyururitwe ni Penina na Penina mai kuo
1: neguo
0: mesurite gwecura
1: neguo
0: wanokiona mai na Malinda wanamekirite mevuto wanamekirite suti
1: neguo
0: na tai na makinja wa wega ya mapeni na maikuo
1: megu mwita
0: maria matumagando makua ngoro no pamona gokua ngoro amande komana twira hana athiaga kigongona ri kurira ngai kuo
1: neguo
0: na ndiria ririkanirwe no acokire gucokia ngavo
1: neguo
0: akira mwathani na gucokeria ngavo na akina nginya rwembo ate mutumi ore ureta gwa nthata ne muge uciana
1: neguo
0: ucioneke ngai
1: neguo
0: na nikio turauga atirire
1: yes.
0: arogocwo mwathani uri otaregete kuigwe boya riakwa
1: hallelujah
0: na ndiria bora muthikireria wakwa varia bonde ura thikireria uri mwathani aroegua kiriro giaku
1: neguo
0: mwathani arona mitangiko yaku
1: neguo
0: kuri vinyererekete
1: yes.
0: na tangasa Jehova rogukura kuo
1: neguo ngai
0: ukombo uri ucio wa Saitani
1: neguo
0: oborithwa thaini wa ritwa ria
1: Jesus
0: amukira ku oborithwa gwako
1: neguo
0: maroma Saitani mago kuthumbura
1: neguo
0: ati wana utuko ndo mamaga
1: neguo
0: mavati gukinyangwa
1: neguo
0: gutoro vinyereretwe ni Saitani
1: yes.
0: I declare your freedom
1: neguo.
0: In the mighty name of Jesus
1: in Jesus name
0: kuma metambo reno yawe mwaro
1: neguo
0: na tangasa wamukira vinya wa Jehova
1: neguo
0: ne tondo arogocwa Jehova
1: neguo
0: uri utaregete kuigwa kiriro
1: neguo
0: akoro ni tukayagira tongoria makaigwa kiriro kwina ngai
1: otwe ngai neguo
0: bona Yesu asifwe sana
1: amen
0: muthikiriria gya na vinya thaini wa ritwa ria Jesu
1: neguo
0: monaga maofisi ma tongoria kwa ngavana wetu sisiri mbarire wicuritie andu makienda utethio
1: neguo
0: kuria kwa njoki wa njeru women ile wetu na nirona by the way mitambori
1: one
0: arauga ni kuo aya mutongoria kethe kaka
1: women rep
0: women ile wetu
1: double n
0: double n
1: yes
0: by the way ne kwa ngaribithirie guko twasemanire na java corridor
1: one
0: radhi momo no mutongoria
1: mwere don tiganeke tiganeke
0: dige aba
1: andongere aba
0: ni undu wa gitori njaba mukirogoce
1: amen
0: wanani na chokia ngaba
1: ni njaba ku mwangai
0: ngai aro murathima
1: neguo
0: asante sana mheshimiwa ndua korwa ndu ni magenda ku ya tongoria ugakora raini office ile kwa kiweswete raini ugu nwa tagu twathie ku ngai no twigusaga kwina ngai wigusaga
1: neguo
0: kwina ngai utukuraga minyamari kore kwina ngai uturutagira mathina metu monthe na nikyo mande komaratu iratirire arogocwa mwathani
1: neguo
0: uri utaregete kuigwa makaya metu
1: neguo
0: twarwara twamwita agatwigwa watura tugenda ku ya tongoria tukamwira tafadhali mheshimiwa ndabwen nituravoyegema
1: neguo
0: agatuvegema
1: neguo
0: nituravatara zugurusi ya naivome
1: neguo
0: ili asia matbinda bidiri na idonesi yenge akamakuwa mrira njamu ugunu watagu tuwathi kwengai
1: neguo
0: egusaga kiriro gieto
1: neguo
0: na nikyo niauga atire muthikiriria arogocwa Jehova uri utaregete kuigwa kiriro gieto
1: neguo
0: kiriro ri giaku mwathani arokwigua minyamariko ri aku mwathani arokwigua
1: amen
0: kuri ureguo vinyeririkite
1: neguo
0: ukegua ngoro yaku ndina vinya usuku metwe ni maroho manduma mwathani arogocwa uri ututethagia na uri ututumagira utethio na

0: Sosieta kwa Skola Martin, Skola Martin amuthikiriria na rwimbo rwake rwitagwa tuna ngai ni turi ndugu na vatina mathewe na ngai turi ndugu nene muno na nikio gitumi muthenya tuyu wa umunthi turauka kwira ngai ni tugugwakira kigongona na te kigongona tu ni kigongona kirekere moyo
1: na kitheru
0: ni kigongona kire moyo na kitheru ni asante sana mundu gwita Pastor James Murithi.
1: Thank you
0: kugwakira ngai kigongona na te kigongona tu ni kigongona kitheru. Hallelujah.
1: Nagete kiri kukuinga.
0: Uraugete tutonye thine wa mundu gwita Samuel wa mbere
1: murango wa inya
0: umagia
1: kamvarika mbere nginya 10
0: kuma mubari wa mbere nginya 10 murango wa inya
1: ayayayayaya
0: ne nginyire bo muthikiriria na ne bongwenda oyu izigigini kya niyo itigikuru rigira batara mundu ambe deuri
1: irauga atya
0: mande ko marauga atire ne ngothoma ngatore mande kitwe Indiyo Israeli ne maumagalire na makithie kurwa na Filisti. Kogwa Israeli ne maambire magema maoku Ebeneza. Na wa Filisti magema magema maoku Afeku. Na wa Filisti ne maadithukire Israeli na makiambiria kurwa namo. Na muva wa kurwa mbara ndito wa Filisti ne maavotire Israeli. Na makioragira Israeli tangirinya ku mbara rio. Na rire andu aria Ma digalire mazo gire vare mambete magama mao Aduri ma Israeli na maora niri aterere Nendo ege ato banga imona ne ato rekerari ato foto ne aviris dio monde To vieni toze dando kore ya kereka nero reanga imona ne kuma shilo To kanare goko Neguto vienake agatovono kikuma kore ento sieto Nemo valire wakana Koguo aduri asio ne mato mire ne mato Nema atumire anja mama vieshilo Makagire dhando korea kireka Nore yanga imona nemo ene vinyamonde Orea wekaraka kataka tereka Akerubi Namo ana kia erima elio fini na finehasi Wanamo Nema ukireva mwene dhando kore uri ya kireka nero Mubari wakatano Indire dhando korea kireka nore yanga imona nere ya kinyire korea A Israeli mambeta magema mao Andumonde ma Israeli nema kenire Na makiu Ugeriria na mugamba munene munongi nyoge to mande erurume na mwaviristi meguore a Israeli maugiriritie ne maugiria atirire tathikiriria ni uria negenere vingite ringi bete kuria aibirania maturaga inegenere unere andoi na riria mamenyiria atithando kuria kirikaniro ria ngai munene ne ria kinyeta kuria aibirania aviristi ne metigirire na makiuga atirire ngai ne ngai Nenginyu korea ando wa Israeli maturaga Na kaedwe Turi arume Ni ondo ondo toyo ondo anona kakataka tere geto mberere Mabaruwa kanana Na kaedwe turi arume Ni ole kongeto vano kia kuma korenga isyo ire vinyoguo Na sionga isyo ni siosia Esia ora gire ya misiri wa erore Kwanyoro kievau Njiokere Na zionga izu nizu siya ora gire A misiri werore Na mirimo ya medhemba yonde Mweo meriria niya virizdi mama Na moro weta arome Nekweto digatueke ngombo siya ivirania Toria mari ngombo siya tokogoro wanita arome Mwabaliwe akumi
1: Mandeko neto adhomerone njeru ke ukei Agute kuruta ruta kana kuongerera
0: Neguo
1: Tuegua aisiraeri Makiona ngai siyao ikema ruirira Ava Nema menyire ti tiyo voro wa namba Na nivo maandeko matuira Andu kana arume kana adhuri Ginya maso gire makina kuwa Meke varoli kiambara Magesoka makiorua Makiorua ne avilisti Na lerea avilisti Maso kire dhudosio Adhuri me Geso kira mudhikiriria Adhuri ni maase manirie vamwe Na makiora lia atire Gai adoti ganirie niki Nikioria maugirie Gai adoti ganirie niki
0: Gai adoti ganirie tia why
1: Adoti ganirie tia niki Nao aisiraeri ni maso kire Makemenya mena igongona Lea kitue Thavina ya ngai
0: ii
1: muthikiriria watora nyambirie kuga kuthondekera ngai igongona riria itheru na rithikiriku mandiko magatonia aisiraeli magishindwa mbarari tora wisi athigari mari kuthie mbarari ku yaria macindagwa kwina aria macokaga
0: ii
1: kwina aria makusaga
0: ii
1: ah nivo tuona arume kana thuri ngirinya ni utona magikua na engi ngiri mirongo ithatu ni macokire no magikua onthe mauka yegana
0: ngiri mirongo ithatu
1: na
0: ngirinya
1: ngirinya
0: irua mauga ngati athuri ngiri ithatu na
1: inya
0: mirongo ithatu na inya
1: inya magikua
0: ni monthe makimemendwa
1: wataguo
0: ini
1: ava ni turona ciana cia muthinjeri ngai
0: one
1: etagwa atia eri muthinjeri ngai munene etagwa eri magikua ithandu kuria mivito
0: ii
1: mandiko matwira na undu wa kugegania ikireria ruava ekaruri ya ngai eh bwana kekei undu wa kugegania vari ikireria magikua ithandu kuria mivito no undu wa kugegania mandiko marauga ekaruri ya ngai ciana cia muthinjiri ngai eri
0: ii
1: atora mwise ma ma na ana ari yani mama maga na ana ari kigongona rikianga
0: can
1: imagine tungatiri mwana eri muthinjiri munene eri mandiko marauga ekaga ura wa ndoni varia mathamba uri mangai na ciana ciake e wataguo ciekaga ura wa kwa mama maganana ari na mandiko marauga makinyire vandu makinyitwa na at attack makina kua onthe on the spot ni turona vinya wa kigongona kia ngai avaru turona vinya wa kigongona kia ngai aravu mbandai maukire magikuithia ithandu kuria Thavina ava turathomithwa ati muthikireria kwina kwi rekereria kwa miturire yetu iria turatura thikurino turi watoria tuturagira ngai wetu matuko mama ni turona thino wa mandiko madhabao mangai thino wa ithomo riri twathoma ria first Samuel wetu mena vinya Rakini aria maratungata vo miturure yao ina question mark
0: ii
1: ni turona va vinya wa mathambao ma ngai aria maratungata varia
0: mena tutiringo ore
1: muthikiriria wakwa twina a kristiano tuvatie twikare atia muturire wa kugegania Ngai mavinda monthe nembese muturire temuvuthu urenda kindu gitagwa discipline na sacrifice kwiruta we mwene
0: kwirutera kunene
1: na discipline turameta ta discipline
0: andavu mutugo mwaro mutugo mutugo mwaro
1: nembese muturire temuvuthu muthikiriria wakwa watora twise musukani wira wake ni kuia kuraga
0: ini
1: na kuananga
0: ii
1: kwena gyaria ngigirekagiriria ni turorie Jeremiah imwe
0: ii
1: kamvarige komi karauga thia
0: Jeremiah
1: ii
0: imwe
1: e komi
0: mvarige komi
1: irauga thia
0: ii Jeremiah
1: ii
0: imwe mvarige komi
1: ii
0: Jeremia. Imwe.
1: Imwe.
0: Mwavari wea kumi.
1: Urauga atia.
0: Mandeko marauga atirere.
1: Ingo
0: thamu atora kwa ndiketo
1: Gutako ruta ruta kwa kongerera.
0: Leune na kofa waza nie gorori ya mavoruri. Mavoruri na mwadhamaki. Neguo omagole. Na omomorere. Omomore. Omazokangie. Na omagwethie. Omatume. Na omavande.
1: Ati. Mwandiko maratwira thiini wa Jeremia mwe komi riu ni na kuva
0: Wathani
1: Wathani
0: Iguru ria mavururi
1: Iguru ria mavururi
0: Na mothamaki
1: Na mothamaki
0: Niguo omakure
1: Niguo omakure
0: Na omomore
1: Na omomore
0: Omasokangie
1: Omasokangie
0: Na omagwithie
1: Na omagwithie
0: Omatume
1: Omatume
0: Na omavande
1: Na omavande ringi
0: Ii
1: Na isio Nisio siugo sia Mwathani Have a blessed day Ngikarithithia My friend my minister Varia Victorious Miracle Church of Jesus Christ Kitengera avoere kiugo kia omonthi akivoyagira muthikireria wetuo omonthi nembisi wa vare vandu vonthe wa wandora uri nembisi kiugo giki nigia gukinyira na ningira my friend welcome wali siugo igire kana soka kena radima kiko kianga yuki wakira mudhikiria wetu mundi
0: asante sana mudhikiria mbere ya toki teva unewega ngumanyithie uvoro wa uvoro konie korea mwana wa Anglican Church of Kenya mudhanyaru arushari tariki merongo iri na munane tariki merongo iri na inyanya arushio ne 28th ukenda tarehe 28 mwezi Juni leu Mothikiriria no komenya nyamwe gweto the faithful servant sako Yone sako ya irunguru kanitha wa Anglican diocese ya Embu Neramo manyidia mothanyaru wa rushio Kata katere ka kanitha ya service iri ogendaga No wakoro kuna ndake kande ngedi undu wako thomi Thiwalia onge vingora account yaku Ule mothikiriria onge vata kuigithi ambesha Eta kwa savings No le wavo Onge vata kutualithia mtolele waku na mbere otena hivi ingithia, otena hivi ingesha, nondu nuhigi ita kamudhido. Nduweji, kamudhido nekega neko uka kwa talere, ujio talere wana wa oka, neguwa kenaka wala kamudhido ule ujio kogeka nikatoma undu tutu waku. Otherwise, mtolele ole ora kutuara, no kutuara efanyata anjovire tuwa. Kula mwana wakere nyaka... Mothikiria kore mwana wangire nyaka kuna Jovire tu anga mutua mabu Na ingire tu anga kasongo Ivati nitu kwa Mbembe anjovi kore mwana Wakaunti akire nyaka Mara uga mundu wa menyua kia ambiri ya konora Ndi uwa fata konora Makai Wejiri ya kwa mwana uruda ni mavena Ia nerato wa mundu wa tuneva Arabu kichoko kia kafu Nye katumbo kanjaro Iye no maguru Ira no liye vun, ira no liye jiao.
1: Tuka wae na tunyamuna, no liye
0: kendo. Kando liye. Nebuye na nere ya madena. Leu no wiki tia mothikiria to indo toa kukupeto kerera. Eee. Nyamwe kweto te faithful servant sako. Eee. Ne sako erunguru waka nda waki anglikana korea nda yosesi ya embu. Na onge anda kumenya andeto makiria ne kepoko mkwanja emwe idhano, kepoko idhato, emwe kepoko inya, emwe. Leu maundumazio makati na ambela roshio. Mothikiria vene kwa kanitha itiganete diocese ire ya embu kuna vano gure reverend jole kitha kana na kuona kuma kore mwana wa maliki ne ngetharia mucungo wa reverend alizo kana mwera wa mukire ngethi kuma kore tha wacia na murembo gwita kwa ruthu wa wire rastas ya rambera mukora mutunga tiri
1: na kethe kamono
0: jangethi cio
1: na kethe kamono
0: ngethi kiomberere kuma kore Kiombelele kumakuri mundu gwitwa nyaga wa kathe na ngombe ciake. Manjere sizere na mushonoke. Mwamukire ngethi ciake na ngombe cia. Ngombe ciake. Ni mudhikiria tiga tombe tukinya kura thokori. Mbere atukite mbugite kwa cadimo yaku. Neguo mudhikiriria utwire uratunyita uri mwana uriku na korona undu ngienda tukuririkana naguo na njira ya mavoya. Wanaguo kena gweta neguo. Tukirikiria tuvoye vamwe nawe nena Pastor James Murithi maririkanie kanitha no uriku tungataga
1: naguo Victorious Miracle Center Church of Jesus Christ
0: kura mwana wa Kitengela adatu na brother
1: Anthony
0: Njoe anjambe inaga ikatikagai ikatikaga mwana mothikiriria No evesa na mutorere wa gukure ngai na wavo wavo no korongi tete kera wavo kai evesa na gure. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: PSSF. PSSF ni pension scheme ya rutuira athirikari. Varani vamwena arimo, volidi, volidi anjera na mavitha a NYS. Nari utuwe nando malivimbega, si olionge vata kutetheka na PSSF. Neguo kumenya makiria, jitarira na kameme kawe mwaro jumamu sino ya tarikida rato na jumaviri ya tarikimu wanja mwevyo tulamu wakari yoyo. Utaukirwe wega.

0: donde iré marure na ingen duka tambe de angai ri ne oriye tara gato akinya kora mwana wa cha chico atore ke kongora ne kya mwana ni ondo wa gwa kiranga iki kongora namba ne kiboko mugwanja igire inya igire ithano ithatu to mugwanja kiboko inya nya kana kiboko mugwanja ithatu ithatu emo igire kiboko ithatu kenda kenda 32102 wa mbere ri thina kiwa we mwaro na mugire ne na gajoma ndije ne gajoma kao magara te kao matondo ndire gwa thai no ne na ko no giramuka Giramoka, Nimbarayeta Mujungu. Nimbarayeta Mujungu.
1: You take Gongona,
0: he took Gongona. In fact, Diana Gongona. That's your man in Girona. No, Ngyoka. Ugiran and Garaka Morengeti. Eh, Garaka. Kakuwa maniuru. Like here again, you can imagine. And Gaide Mueboke Kunga in the Muega. Ngai ni mwevoke kutu. Ve murembo wita kwa Felicity Fundi ngwetire arainire wari u na gina rwembo rwega muno. Kwa rambira ari kuo ndari muno na rambira kiri araboya ngai ni amuginyithie ikinyo we ikinyo ikinyo we ikinyo. Ni ondo giki na kiruni kigongona ya gukoshithagia ngai.
2: Nema.
0: Reu na doza dimosia kanondo. Neguo Eru ukena keri muthikiriria ukena mwera ziko sia kumumeriria ukena boya bamonake nembugo jino korono ndo avata mono
1: mono mono
0: onge koro tari ndo avata ta tonge koro to aga kigongona kiri ku gite mavoya kiuge kigongona kya inaga ni kiuge ta na maromba maromba na kone mumero maromba no ato koromba ato koromba muthikiriria we bawe Eri Javani.
3: Jero kaike.
0: Ujio kuonwa.
3: Oke zwane nda mukani.
0: Nani? Eh, ngada gada monoro ana erinda.
3: Ni nasika kien kire.
0: Ah, omonde wegereta zikati.
3: Zikirete skati longa kire erinda.
0: Eh.
3: Kederia ndunga tenu. Na kuera tere.
0: Eh.
3: Atigan kuera kumare muambereria na pastasia.
0: Eh.
3: Umeno akango kagirira na giti na kuira mwire niyo ni chuka na mpita kwa ndabueni
0: ii
3: baraka nili county
0: mhm
3: na mwire ni musolo anjero keike
0: ii
3: ni mwatu razima
0: neguo
3: ni mburia ni agotiga kuboela si ume maruni
0: ii
3: dungata
0: ii
3: Rutene rombera angelo keike rutene tone kanale ikuma maluni rutene
0: kwanja manolete
3: ni kuena special pure ankwenda kuena mushoro akwate kuigwa wega na antikuiranu nuntu nawe aina oma aina kidori nitumurombere apore
1: ni kupora inwali toranjis
3: naroyole Nuko me angarición de me tuere que le tie cuando ya como na bala lindim di cosbero lindim di cosbero chat. Na bala ka gumori.
0: Eh.
3: Fajira nya kwa kadeni so to ngare na bona alia mumo.
0: Aya.
3: Ni guai.
0: Ne to gori kara mo jore guo.
3: Asi ume marundi.
0: Mo jore le morata. Eh mo jore le

0: Mecánico. Mavoruli merongo ena na mana na kuma ndeinima. Mavoruli ire madato. United States, Canada, na Mexico. Ikundi ikumi na cierĩ wa gĩkundi kĩna mabũrũri mana nĩ ũndũ wa ngucanio ĩmwe igana rĩa inya ibaro rĩa ikumi na ithathatũ mbĩtĩka cia World Cup cia tarĩki ikumi na ĩmwe mweri wa gatandatũ Estadio Azteca Mexico igaturumo koboro arĩ MetLife Stadium New York New Jersey Jumapili ya tarĩki ikumi na kenda mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwamadame kumeria.
1: Moves inside Ronaldo!
0: Menya shigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medakore tutira na gamubio. Tumenyaga higo tura na higo dama. Uyu ni mpango wa utauku.
2: Utauku, mudanyo munde.
0: Emma, ivatete mbato mbagiririo.

0: Niĩ nĩ handũ ngereire mũnjĩtĩkĩrie kahinda ka wiki ithatũ gũthiĩ inya. Niĩ ndĩmũhe mawoni makwa na maũndũ marĩa ngoretwo ngĩruta wĩra megiĩ ndereti ĩyo. Kuma hau nĩ njũĩ itua rĩgakorwo rĩrĩ ihũthũ mũno, na nĩ njũĩ andũ othe a Kenya nĩ makamenya. Ndĩndĩ Nyoro ndakirĩte orĩire wĩra harĩa arĩ, nĩ wĩra araruta na nĩ mũritũ, na wĩra ũcio ti wake, nĩ witũ ithuothe.
1: Nyoro wavore nĩwĩteterete nĩ ũndũ nĩ wakorirwo akinyĩte itemi ndereti ya kũvagũra ũrĩa waĩ mũnini wa rais Rigathi Gachagua.
0: Impeachment rĩ, tũngĩrora wega iria cianakorwo ikĩgwa Kenya ikaga kũruta wĩra. He kĩndũ mbunge gĩtagwo two-third majority rule, ĩrĩa yugaga wathiĩ ũikĩrio mbunge kura nĩ andũ matanyihĩire gĩcunjĩ kĩa igĩrĩ harĩ ithatũ. Ona tũngĩrora magavana marĩa mothe ndeto ĩyo yanahotoma ikaga gũthiĩ mbere, manyitaga supporters yao makamahingĩra mũkawa, nĩ tondũ mbunge yaga andũ gĩcunjĩ kĩa igĩrĩ harĩ ithatũ, mũswada ũcio ũgũaga o hau. Na macio nĩmo mawoni makwa, na ngwĩciria nĩkĩo ona mũtirĩ mwaigua Deputy President Rigathi Gachagua agĩcomplain, tondũ onake no mwanasiasa wĩ maũndũ maya, na onake nĩwe wakĩrĩ hatĩka-inĩ mũno, na harĩ ona gĩtũmi hihi onake atarĩ aria ndeto ĩyo ĩnjĩgie niĩ.
2: Wimaro FM.
1: Arĩmi a ngandamia Kĩrĩnyaga nĩ marorio thirikari gwĩtĩkĩria agũri kuma bũrũri wa China gũkorwo makĩmagũrĩra ngandamia ciao. Kũringana na arĩmi arĩa twaranĩrĩte nao, maugĩte thirikari ĩtũrĩte ĩmerĩrĩte kũmaceria thoko ya ngandamia ciao, makiuga nĩ ũndũ ũtavĩngagua nginyagia rĩu, na nĩ mathiĩte na mbere gũkorwo makĩgũrĩrwo na ngandamia ciao. Arĩmi aya nĩ mavecanĩte mũkana wa gũkorwo magĩkũra mĩtĩ ĩno, kona ndĩramateithia, torĩa Johnson Mũrĩithi aratarĩria.
3: Na tokio tokio rabone president yati na bere nginya mosene to no agura kanda miyo kana kilimo na tokio 250 na munaire marwa no ndekero mosene ria bigoro okengira gukwa tokuria makanda miyo na jirere yagirire ru to kakure president aba indwe gwetha ru to ndo twege rwetha uke tu ube mosene marwa oke tokuria kanda miyo to ne kare to kionjo kona thwe na to ugitethia
4: yari miyo makanda miyo county ya Kĩrĩnyaga marmathiete na mbere na gucakaya thutha wa gũkorwo ya makanda mie thiĩte na mbere na kũgwa.
5: Twĩna thĩna mũingĩ piũ wa makanda mia, thĩna mũingĩ piũ. Nĩ tani ndĩ mũrĩmi wa makanda mia, ndĩna mĩtĩ makĩria ma 50 na ĩtĩrandethio na ndagĩka ona ĩmwe, tondũ makanda mia ona ndatua nĩ makũrire, ndĩrona thoko. Rĩu tũkaigua tũkĩremerwo, tũkarigwa nĩ kĩ kĩrathi na mbere.
3: Matiroka tarĩu tũrĩa tũravene tũrĩ tũkũvingũrwa aba atĩ kĩrĩa nduka kĩrĩa nyũmba ya gũtũgũragĩra ngandamia na ciringi igana kiro na ĩtĩravingũrwa, no nĩ mĩkondobia ma ciake marathũkĩra mĩgũnda, tondũ wathi kwendia aci kiro mũragũra na ciringi 10 vandũ vagũra kiro mũna ciringi kumagia 8 no ũkĩragwo nĩ thirikari ĩ no gũteithĩrwo gũteithio kwaga ateithua rĩ.
4: Matongoretio nĩ James wa wĩra wa Joseph Gĩtarĩ kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Kĩamũtugo, mugĩte thirikari ĩkoretwo ĩkĩmavenia atĩ agũri nĩ megũga na nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ matirĩ makorwo makĩonekana.
5: Tũtũrĩte twĩrĩtwo promises, empty promises, nĩguo nginya tũkaigua tũkĩrigara tũkarigwa nĩ atĩ rĩu ona ndĩreciragia nĩyo yakwa kana ĩkangũkonya ndingahĩcie makara ĩndĩgĩgĩkarĩa o rĩmwe ngĩrĩagwa nĩ thĩna ndĩtekwĩra ndĩna kĩndũ kĩngĩ.
3: Nyawa president yokire ndaria ũhoro wa ngandamia, aria ũhoro wa kahũa, nake aria ũhoro wa kahũa, aragia ũhoro wa kahũa ũndũ ũrĩa twaregete wa DSS wa kũrĩhagwo na thimũ. Yo kĩndũ gĩa tũkorwo tũroretie cash crop itũ nĩ makandamia na kĩndũ gĩgwĩtwo kahũa na makondobia. Rĩu ona makorobia namo tũragũrwo ona mbei ya gũte, nĩ ona rĩu ona nginya mũndũ akinya maũndũ akarigwo rĩu wega nĩ atĩa.
4: Nĩ mugĩte thirikari ĩkoretwo ĩkĩmagagia nĩ ũndũ wa mbei ya ngandamia gũkũ makĩruta mũkana.
6: Rĩu tũrenda gũtema mĩtĩ tũhĩhie makara, tondũ rĩu tũrone mbeca tũĩthomithia ciana nacio. Mbei ya ngandamia ĩrũmbio, tondũ ta rĩu gũkũ maratũgũrĩra ciringi 40 na nĩ twamũrire ngandamia makĩtũrugũrĩra kĩganda rugũrĩre na ciringi 100 rĩu.
3: Mĩkandamia ũkaba gũkũrwo bibio makara ũthiĩ ũrĩbĩre mwana bici, tondũ thaa ici tarĩu mwana wakwa rĩu agacoka mweri thate Jumatano na ndĩnginya kĩndũ ndĩnginya ona arĩ 10 ũguo atĩ rĩu na nĩ ndoretie makandamia moke mandeithia matĩrandeithia.
4: Ngĩribotara Imaru FM kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Kĩamũtugo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcigo kaũntĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi.
1: Chief wa location ya Kithimo mwena wa Manyata Justin Kithenji ni uvesanete mukana kwa aciari na makithia atumia makora makithema na mũtu wa kuruta marĩtwa ma athuri ao thĩinĩ wa birth certificates ya ciana ciao rĩrĩa matigana. Mũtongoria wa wathani wa matũra augĩte aciari engĩ makoretwo magĩcenjia marĩtwa ma ciana ũndũ ũracoka kũithĩnia vuvarĩ. Kithenji augĩte vuva wa mwana gũkũra na kwenda gwĩtanwa nethe aratũmĩra kavinda karasa na mbia nyingĩ nĩguo gũcokia rĩtwa rĩethe thĩinĩ wa birth certificate. Rĩu chief agĩtara aciari matigatũnyige ngucanio ciao thĩinĩ wa ũtũũro wa ciana, torĩa Anthony Ndwĩga aratarĩria.
7: Akiere mocemanio ũrĩa ũmwe mwena wa kĩthemo civũ wa kĩthemo Justin Kithenji augĩte namba nene ya ciana ithiĩte kwa ciĩ mũciĩ kumanagia na kwaga birth certificate nĩ ũndũ wa aciari ao a mami arĩa o mathiĩte wanambĩkwa makĩenda gũcenjia marĩtwa ma ithe ma ciana ino
8: nĩ ũndũ wa birth certificate ciana nyingĩ mũno itarĩ na birth certificate ta kĩthemo ĩno taũni twĩna thĩna mũno na nginya gũkũ matũra nĩ ciana nyingĩ mũno itarĩ na birth certificate na irakinyia bandũ nginya mwana akauma cukuru nĩ ũndũ wa birth certificate tondũ ndangĩrĩ njĩcwa rĩu mwarimũ amwĩra cukuru mũno akanoga no ici birth certificate ino ciomire ũguo nĩkĩ ciana igĩcenjua marĩtwa gĩtige gwĩtanua nĩethe arĩa matiganire na
7: arauga nĩ thĩna ũthiĩte kwa ũkĩngĩba kuona atumia arĩa engĩ mathiĩtwo kwa makĩenda kũrerekia marĩtwa ma maithe ma ciana ino na gũkũbira gũkwa kwĩna ũthivinya gũkwa makĩbota kuona birth certificate ino
8: aũkaga agakwĩra ndiĩ notification nĩ aũrire nga nyũmba nĩ yathĩire nĩ mworire kwa nyũmba ino ciothe ciathĩire
9: ciĩ
8: wa gũkũ nĩ kĩthemo ĩno yetũ nyũmba ino ciothe ciathĩire ĩkiri tĩ nyũmba ciathĩire kanyamũ gakaĩ nako arenda kĩngĩ acenjie marĩtwa maume wa ũrĩa maĩ nake gekĩrwo ũyũ rĩu maĩ na kana tondũ nĩ matiganire na ararĩra mwana ĩ wenga arenda birth certificate gĩthome mwana nĩ wake ĩ we
7: arauga nĩ kumanagia na thĩna ũyũ onarĩo ũkũbirĩra makĩria cianĩre nyingĩ gũkwa itikũbota kuona ũgai wa kumagia kama ithe mao kuona nĩ mererekĩtio marĩtwa rĩ marĩa maĩ birth certificate rĩ
8: aria ũma akorwo mwana nĩ kethwa mwana nĩ kethwa mwa nĩ kethwa mwana ĩ kana rĩngĩ ũmũcenjie ũbauru na matheni maku ũcenjie wĩkĩre ũyũ matukũ manini magĩkinya nake mũtigane ũgakorwo ũkĩenda gwoca kĩbandĩ mwana wose kĩbandĩ ũkamwĩra ndethia na kĩbandĩ agakũria nĩ ũ kabethwa mwana nĩwakũ kabethwa mwana tondũ nĩ ũramenya mwana ũũ aĩ wao aĩ wakwa ũyũ ũkamwĩra mba kĩbandĩ akũrie nĩ ũ ũkamũcokeria atĩa ĩthĩ atĩa
7: wanakonaĩ waũguo augĩte wanario kwĩna bata atumia gũtiga marĩtwa ma athuri ao arĩa o mamagũrĩte mbere nĩguo gũtigĩra atĩ ciana ino nĩrakwa igĩtetheka mĩaka tũũkĩte
8: rĩtwa rĩu nĩ rĩangĩkinyĩra kanyamũ nako kwĩthĩ ũrĩkũ na gũtigara atĩ kũmaanica ndangĩgĩa kanyamũ kwĩ mũciĩ ũrĩkũ noguo waruta rĩtwa rĩa mũndũ ũcio birth certificate gĩthwaima mwanega irio rĩonthe ciana nĩcio cirĩ na birth certificate na maithe marĩa mo na ĩngĩ matiĩ na ibandĩ twĩragia ciana ciothe ibandĩ
7: ngĩ ripotera kuma kaũntĩ rĩa Embu mbĩtagwo Anthony Ndwiga
1: mũthomo bũrũ na njĩra ndikĩru na niĩ mwendwa wa Gĩtonga
10: na mau marai movoro mawe mworo FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyiria mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 iyo ni news gue 22200 we mworo FM nyongo ya movoro
11: Egana dia kumina kenda mubariwa egana na idhano maturiri kanagia tere. Kiwagia kuneta area emure kagira kuria nguthira no theri wanjira yakwa.
12: Kiwagia kune wadha winyo kwaga.
11: Hallelujah. Niwega tutu.

Eto vote kukuruwa tuwe sawa. Dini watu wana tutoraga. Anu kakukiru kira maundu mavana atia. We need to be strong. Eto vote kukuruwa tuwe ando maena vinya. Na ando marete kia ngai. Nguturi renu wanginyo senjie. Eh? Leo nero na kwe siuri ya mkore tomo kembura nkiyava. Na nuancho kia kimwe. Kana igiri.

0: ikila umanja
1: wikiri ya mutamba mvota ni wae marotatika ngudeto manje jokererie nigetha tulikiririe muthenya wa umuthi.

tambo mavota ni wabe mwaro well ano tatieta wega na nemenda kuri kene gukwira muthikirio mutambo mavota ni wabe mwaro wi wabata na ninakupenda sana na muthikirio mutambo mavota ni wabe mwaro we ndewo tumaga tukorwe tuyaba tuwa kwa rogoti mundu toti kageria mweno sio wengi then tutinge kwa rogoti ungekuwa tureka hati yava then tutinge kwa rogoti kwa tuwe ya ragiria so nengu so kageria ngadho nyingi muno mudhikiria mutambo mvota ni wawe mwaro na nga uga nkai adhi na ambere na kukome nyagirira na nga yadhi na ambere na kukwe kawega na atunga na gana mabatara mangro ya kukulinga na notonga wake wa matuli. Wewe nevoyora voya ngai mwako yu kawuga mwako yu ndo kathide. Na nina kuvuera ngai ndo kathide. Wewe na kiroto kia kuwera mwadhani mwako yu nirenda kuo na ugaruru ku. Mwadhani atuike wakuo wakugwe kiroguo. Ndo nengai mwevoke ku. Nengai wevinya. Na nengai utavota kwa. Na ninga yotare magwa tuetwe tando matutweke ya kuremwa nongwire ngai wetu ndangiremwa ningwenda gukulirikania namba ya kwa ya thimuringi wange kurwa wenda kwalia na irikana na kama ba mutambuliringi nurenda kuga nirenda kwalia na irikana nirenda kugutikira namba yakwa ya thimu aba mutambore muvotani wa bimwaro usakaramu na karatathi kana kwanu mekira thimu ri yako namba yakwa ni kivugo mgwanja igire ithatu kende ithano ithano kivugo ithano imwe kivugo mgwanja igire ithatu kende ithano ithano kivugo ithano imwe kivugo mgwanja igire ithatu kende ithano ithano kivugo idhano imwe iyo niyo namba iliyo ngimvulira nayo na okina okina tuweka wakunjalia na tukina tuweka akwaraniria kivugo mugwanja igiri ithatu kenda idhano idhano kivugo idhano imwe nimenda riu gugutiga aba mutambo ole muvotani wawe.

0: Mande koko mumbukuri ya dhaburi Eganadea kumina kenda mubariwa Eganadea idhano maturirikana gia tere Kiyogi ya kuneta Eria emure kagira kure yangu dhira No dheri wanjira yakwa
1: Iwaga ne walo winyo kwa
0: Hallelujah Newega tutu yangu